0: Aye so phobie bonnet. Obenya ho akatua. Titiru ebi mo awurade afrɛ wo. Ɔno na afrɛ wo nti, woni ne kwa te sɛ de wo Nyankopɔn na ɛkɔ. Me obi a wasɔre te me mo pa ebo ni hia wo.
1: Platform to heaven.
0: Because awurade sɛ ma phobie bonnet ankyɛ no a, ɔmfa me bonnet ankyɛ me. Bro, me di kopie ɛwɔ bani. Midi ekopie ewo beni abosum kese fie no bi kose okopa ya ne sa okopa ogie na sofo ni alsa madla musede di bo midi chene se wet sori etie nyankopo ni pe bi na so na ehwa ketua ene eba no obeni no fresi ya sofo ba ko bi so se na esi akwaje na social media di maternity ti me mon pa e boni ti ada na so do time chino o kama fo o kama fo nya oyo di ma fo

0: first
1: no need to
0: 2000 no kind 2000
1: odi akasem no e be kada history
0: I mean in part
1: attention
0: ana oba gana ha na obe kochi say black style say
1: say ya kokwe ya wa bay
0: na papa yi so son na na taade nuru soro ne belt nuru na ya ase na o ye no na school fo ya ya na aka wa besi ne ono nya nka nya ni pe no nsun ko nya slim na ngo pepa na ngo ataki wenya and all yes slim I say you so ba ba wa he na ni ka na mi ni so mo mo pam no na se sheda pam ni sa o omo so mo pam na se tintin ti se mo mo de na nya ba bi da no so we su de ya pam ase ya
1: ya de no eje mframa
0: na enzu ya pam ase ti akitikitikitikiti so enti ono okota oto ya wo twi kwosoro enye ye esi na de beti ya bo so ne ba ba ya hem grofobi kura na ya na wo tu mini ka na wo ba na hem ne ko me wudi bi wura mfia na mabusa ase ba cha wo beti no we anan maka cha uni ka ni uro bunzi wo twi kwosoro nti wo fa enya ade se obi anko enya no kora da obi kwote so wo kan ta ade shem od kashe ne kote na ne kote ne to na ya se won na e kurokurokuro na xe ho
1: wo se ye de mo ye meme ye
0: wo anza ho na mo defa
1: e wa na de amu
0: aha na wa tana so sa
1: an wo ba wa hem
0: wo tana se an wo ba wa e na ne fa kwan kra mo fa so tan se na mini hu enti da meme ka kire o mu ne se enya enya no kore da se obi an kote son ene nante e ba na hem enti ma ya mu nyi mfiri mu tirim ene se mu ye ka se ye busa mu eja na mu dibi to so no ene akra bia pese oboduku na ye hu se wanyi ni
1: ada obodi
0: empanifu yin so so anya dwene o mu so so ayo ma dwene se o mu so moduku ko mu nya duku an ko mu mo oh enti ya sra ye ma no Montumo boise, Nevias Nancobe, and Namasas is where you obeja wako, said your baya, a bija oquen, and I know Miss Papa Beaker, and then them lanty about Mohammo, Mabba Mohammo, Naya ye see a vanny say. Then an animal catch ever panny say, no cre or no a dinny de avi,
1: oh,
0: into a no so a drum muscle. To almost so do a mobile a drew wa, almost beja wako, or no a yas a map and moon can crown with you. Ono bre na wa beto ono a de ewo mu no ono so ye bia ma ye hu ni se ono so so ewo ye no kora wo ebe bo amo e no kre a e season e betwam but atitiru pa ne ma no e ma ne de na ye na ye mare ho because obe bia was filing date e wo ho
1: yes expiring date
0: enti sa wote ho na se be ma be se ope na ka kire be ma se me de me ready se me be wali se se o me jimani a wani mla ho so no na anije na kodi a chire na wani mu de no wo ya no hwia enye ye
1: e to okra wo di
0: do ma mema mi ensa e mema nan be se ne pe abe ne mani abre mu be wale no so wo nya ready ono de wo nye na ninwe wani be ba ho so se na sa mema ni nyina na omukọ omukọ nzusu omukọ akofa bi na de na emi ya wo mu ni se se wo ye obi ayire passport ye nipa kro ekọ no ko fo ba fofura bema no kwa na na wale akoye basadi se na mfipa no kwato na twene kwem ene wanko da chi so anko webiem enti ma ne titiru na bema ba enije do bi nkase menye da krubu bema na abe wale no kaso adu pi odu be pi bema bo so asede wako fa no no so pa enije sa na mi tu mo fo se misira so oyo obankwa na wutie mi a spelling date wo ho oba de o firi 40 e kwo no na chere se abo so aduro
1: na wo no fo no
0: et na ene kra ofa jai na ene kra 13 ne 14 kwata kwata 25 omu no fo wo ngo ikra ni no fo no 20 fo ya ye kan kra omu no fo sam
1: so
0: wo mu nta ade bi na abeba na chiche wo mu na ni omu no fo no abo ntrantra
1: ne
0: kra ma bo abere we ya mete ye mi jema esi wo
1: na me se I didn't turn am ade na ma na
0: ba o pa so mu ni dosu na meme yi so no ya twi ne se tire ayi yale yale a emene ye no wanya ne se ododom ni na wo twi ne tan ya num no fuoyi ni ya twi ne sei ofa ni nyina ka ho na afi de bi nzo so problem ma tugu so ni nyina ka ho nti ofa ne me ka nyina ne se ene de wo yo ba wo se wo de wani ate obekwa akoye ne ma bi a wo akoye family planning na de abo ho ban e wo ye onimse wo bo awo ho ban na me ka cho se sa family planning na mo tu mani ezi so amoye no family planning wo